0: Nyapa yon?
1: Halloween party.
2: Garo
1: PC matamu bar dikopi uang ya. Gara-gara panipuri.